0: thousand gale e ngono nage Benada.
1: What David?
0: 280 ni pesa baba yani kokite sungitu gini wasi jenge 30,000. Agwa lingile tu mwanyuru wako tagenge ni 30,000 kitu gini wani tu mwanyuru wako tagenge. Nitong the boss star 274 Aje Tigitit number 7. Alright, jiko limi tukoru nene ti noto ni mnye. Agu eni man gitu gosto nene ji noto ni miti ni wane. Imiti nane ni tabote agi gira giri flekten elegi giri bunu. Komu kumai go ui gitu gosto nene. Imai kumai go groom elegi giri bunu. Lakini amajane mwone mbeti ni brano ale jine. Koru nit en noto ge ene mnye. Imu giri sa agi giri le eje. Le wangi go chile wango mukto nete. Tumo guwaluan. Sa e noto ni nyun. Majo mwone mbetu ni brani kitu kwa sanele. Onge te star gige nengi ptayate. Onge te star giti niko mangunit in Jehovah nato ni nyona. Agi ngin gile mite ni nendete. Mite ni nende ngejere nato ni wabamu na tita. Agon matinu utka uit. Agon matinu utka kage sa e nato ni ngutu magi walune. Ale nji mite ngi ptayate ngejere tabamu na tita. Agu ike ningi tuge. Agu kiti magura kane nato ni ngunge. Yanga kage gumile iye wan kuwezi yonko muktuanit. Achichatuma kuwezi yonko muktuanit. Miti yonko muktuanit kukuna.

0: 23
1: 23
0: Ayakanishirin
1: ambili.
0: Ebu soma pastor.
1: Ago gigas in
0: galechi.
1: Kalam
0: batiga sin galechu.
1: Agi ay tugul che amwaun.
0: Kalagi ay tugul che amwaun.
1: Ay gwa nyun punyota bu.

Matin kokerin kole matin kokakesasin. Kele kerto kamuktonet koter. Kere kamuktonet inote ne borote. Kere kamuktonet inote ne wendi lelo. Manote ne kesaske ile kokesasan isas kokinye. Komate kerut karun inote ne wet ile eyemnye ituen inye. Lakini kwa chita ke nato ni sase ke ugere kule uwane mangoke sasa ntobo ne mani ngwandune. Kige sasa atet, okige sasa atet, baisa sike oginye. Mau naone kitubte, aleji ni kiptande nyon kumagiri kule kiritobi galage. Inge sasa niko masasa niko muktoande te. Inge esi niko muaisi niko muktoande te. Inibuti kumago mebuti endate nato nipoko muktoande te. Kote ingete embe tu nato nipoko onrona. E kai mi antao geri bigole iye morasite morasite liane morasite isobe enko muktoni notoni ngwet ko geri negole isobe embe tu notoni bagorone geri gole tesunga ni sek matiro tiga ma bigole yi unera u morasio le wango ge wege esibital inge legi imite ko komite ginatene gorom ga besa engwandune kunotoge ninge we kite esibital le gona bigo itpe tu sek Gagasuti kagiwacho tini on kugaguit kulirese gokuwa lakini amwaone mbetu ni Brian ane alejin elegeri tobi agleito sabusekwa kotere ndada kwa mukto anete matingu kokiwe chinote ni ngwangete sibitali mbetu ni Brian inge ngo mukto indeta matingu kwanyo ingele sasingine mukenyo kiiti chitul gelene kokile kitu omba ga mbetu sekenga Dagi bende agesa agi gutun agi welel gobo tutu kyo da jagati angele le agi week omba ge ga ingitu bedu sege o gutunya gole ga mukto ne tinge ngele inye no tangne ay ye ga ge da da point ne mo gi ngengi age ani ayo ga mukto indete Ni ayo ga mukto anet bagay nenge wai bwana ga ko nam tutu tut ko biru no jita simet ko le ka uno aga ko tebe ko le ko gure ngi ga ki wacho ya kabisa

Tatulu kitu kostone ne gwale ni nyurishini ke nkunu kitu tinuwa kite gena Agere nkunu kwa dege te nato kine bosa soma agilo Tuzko iwe gane sa sa isu moga agdege nato ne bosa soma agilo Imi tena nanye eni nkunu kitu kostone ni anakunu kwa nga tinu nato kule

0: simu mising.
1: Lakini ingine lengabi yeli kaya jito ijenge network is. Nguna wakulein bigin magusaneo in mubango. Mamubango, network. Mami yon network. Nguna wakulein yelge kitogo. Asi ngalale taban. Agate bagi nahi. Amune siya kagibir simet. Kusisyo bi. Kapo tesetak story jokwa kaya ngalalak simet yu. Amune sukaya bitik. Wanini, watu na tagasikian ini. Aya, status 74 Ash. Number ngapi kasari ni number 1. Akhirnya, Ana. Ana ndio huyo ameenda na pesa. Ayo chika 1500 chajiko. Roni Sylvia 1500. Roni jita nekikure Nora 1500. Jita nekikure Diana 1500. Jita nekikure Moses 1500. Jita nekikure Boaz 1500. Jita nekikure Michael 1500. Jita nekikure Elisha 1500. Toma bikso mugu kitu ijege. Kengi agariyata. Toma 3 people. Na meche man mikro 1500 chuko chang na mo chamdo yego e iro ko serinyu o yego serious ameje chicho to mi nyoru ya ko nguni yani ga mo ko ga chilil ga ne ngung mai ga sky ne ngung ko sungu no ga tul mai iro ameje nyo nguni chutu sai sai sai na ku promise na ku aidi meje lili status 74 ash number 1 nane to kwa kwanza ami arib sai sinye ni ke rango tungu na mana me si met kara agere mi kemi de si met agere ane kwane mi ba mari mi te robat mi te lare ago mi te in marangi so ilar minde tap kete o mi tawa gito kwa jeng pe nyu cha a kwa jini rapi eta sawe ga nam si musik kwa status 74 ash number 1 angota kwe ko muji o mandeng nyo gito ga go bwa sogoni onyoro rapine ke janga pesa chego yaroge ni lejine ga ago cho chuke man ko ya jai te balanis koro ani ko jutu rabenik si mengun jaga mai boti ni bite balanes nyongu no si romete balanso ya ni konfirman kut ko jugu status 74 ash number 1 gastan new status 74 ash number 1 oroni chitane tai kikure beti kongoi missing so to mabiga yengo tu bi bo kitu ngani jage status 74 ash number 1 gastan new ngoroi ni man yani mutu mbili peke yake nakosa wapi ni ngongo bi pijoto ka yungu tungo only two people I need two people only aga sute une para ga gebe gita ke oye moga gi ga ege yutok misik aso ko no ga ke kora ne ame ke aga kwe gi chongindo yes ame jo ko no gi yes status 74 ash aya oroni jita ke kigurengo kigure gi kor chamge kor ameenda na yake 1500 nguni kutoka kutoma chita genge nege tosi nye nota ke kule chita ne warab sere mecha akte nyoba nyo kanyanda ametwa chongo tiendo kidogo sinyo status sina ila agenin status 74 ash number nyoba kamuga

0: tai ala cesere ureren multi bet ne bage misik mari gunen anwan koge teste ago tudiriet agenge ne ba premier league koge ureren ne che kondok che mari gunen ceiling tiptem agi lewen urero se ke tinye or che mari gunen 1.35 kuru no tiot ne ba china tai go sime tab iPhone 16 ne ba aing konyor chinge laptop ne ba somog konyor chinge PlayStation 5 Neba angwan kunyor jinge gas kuka ang neba mut kunyor jinge tablet en gwenu ta funo ta igalaga asi sirge en mosad bet yok tengol yo taj neba TAACH for 29,990 agi machi na chichang iru teji website neba www.mosadbet.co.ke usi chese chini mosad bet na ilo uriri ta betting kenai toy Uriren agutot yet, mayanat ko uriren jina to magoyet kenyi sekta malaksisita. Mosad bet, kut nye chamchinet, kubun PCLB, and license number, neba BK00188.
1: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
3: Haya, kasarin yung mucho ko lalami, tayo kasi ako si Sito kung ito kote sa isog ala ne ba kas kala ni o lagi bendi si kaya pake pake berta ne ba ang lagi ni kaya ngalali ko nito manyur ko ra chita ne ba 16,000 agad ne ba nas kete sa tagi ko ito no mi ko ito ajo bonus ne ba 350 chita ne gure Henry ko ito ajo ngyo bonus ne ba 800 Moses ko ito ajo bonus ne ba 360 ko ngay missing Joan ko ito ne ba 800 Nixon Dixon I mean ko ito ajo 1,000 So, to manyuru kwa ra. So, ibaru kwa leta kete seta kwa kote anyuru. Status 74 ash. Magwe ya mandeng

dukani agoi kote anyoru. Yes, tattoo 74 hours. Kotko to mingian soko ni kwenye notok negejenge. Kotko to mingian dukani. Yani nagile to mite soko ni agoi nguni. Duget number 2. Number 6. Ameje nyo tattoo 74 hours. Tattoo 74 hours kose ni nyo duget number lo. Kose ni nyo ngwesto kululemi. Inge mamiji na agonyo. Tattoo 74 hours. Duget number lo. Ngone tom go ingian kutu ya 160 ya jik 100 ma 160 shillings 160,000 chepa bota bota chepa choko roko birun kasto ma kaya kutu ebenen kutu meche bota bota ino toke ananimeche in ananimeche giyo kun rabinik si bial chike bota bota inyege koyato kule ya muan nikicho lakini kutu ma ya muan na nyunang na ole itin rai karuati tae nipa iyo nipiki piki iye kujita nindo piki piki kiki kia mutaten pedu shikya jang inda genyo chinika kinyo nungu maka iyo kuji eh pas so go timi yo agi makini gay ko ningu bara inda ni status 74 ash la patago to get number 6 mami teji agere tra gain ke ningu ko jita ne gure in iv nyo ai go ajisi ling 500 ko ngoi missing iv agi testai wege testai nyor bonus ko ga nyor bonus si testai robinson ka igo ni 1000 testai wege nye ko no tono ago yo amwa len pas onge mandeng dukani ko yo ajike lakini ko te ko ta ko ta len ko ta kebwa dai ke siklo jagangete ngoi sai sokol ke kere dogani yes kago ni kasarta ne ame kabisa status 74 ash haya ame jage ga sini go ni kasta ni nyu imi te o kita ne tai ne to mi nyoru ke ko ni te ga ki nam ame je nyu ke go ni bona se kita ne bae ko ji jato mi nyoru to mi ngian so go ni atta u je jaribu yani to mi te mimi ko sa gitu ame je nyu ke go ni 160,000 so baraenda ko nemu inye ipka kwa uteno to aginyo so goni status 74 ash number 6 ya to oh. Kaba bi conference agale agire bi garbu tamanda ka mi conference inge oh kaba bi so goni kaba bi so goni aga me janam si moje ke aga ka ko bi to so goni a to sai so goni inje ni status 74 ash aga tai tabarnga le aga ka ko manda pi conference ko baso ko ni mami ji ne mejo ko meta rabe na ginje te ju mami ango tane ma ya ni taga ki chamwa ki taga inge na gine amu imagine rabe ni ki te ju mano kosta ni yo status 74 ash ame ji gil ge jaga to ko i chutunguni chutu inkuni

0: ini kan
1: ya tu kia hai
0: kawe india na hai giga wa jini nga hai
1: pili pass na otane uvyo kabisa chance na otane na ini again neo
0: daga ishek somo gitio
1: aya kakitu daga kwa shek kata nsomo gitio kasika bia tuko wange ureri onitan
0: magina ya kutkotako ngetuku na otake anagisa wasisha ni anagita shintimit na otare ba chentina
1: yes wakina nguni gile ngon otane newe ndiye nilu utane konyor chingia kwa belishi etenyu tom kwa manambiri ya tukaru chiman wara kabisa mesi age kwa cross atari shooteni kona hii
0: mamiyo tlakwande baji ne
1: atukichita mbiri atiwe
0: mamiyo lakwande baji ne imire wote uto ne imire wote uto kubune uto utkichokole
1: atari Argentina emene tushaji wasinji kamesi no
0: ay cha
1: atukimikel merino togaj
0: awaka mbiri atukulwewe
1: akumesi no
0: awaka nyigis
1: awaka name engelda njino engele pukata amgoro inis pukata amgoro yemesi
0: kapisa ne
1: kanam kabisa kula le
0: waishie ne unaya
1: utamoset ko eut
0: eut amoset
1: eut kelda amoset ko eut anagelda Messi ko eut ehiriet na tane bun mozat bet kimitene dakiko shwa ngile tune lakini miten ngwa ngoti ore kibati miten na tane bo spain
0: eh?
1: Miten ngwa nyende uten Mikel amache gere utinegen hatelda utinegen gitio
0: kabisa
1: Mite nungwa nye Mikel Merino. Mawasi mbire toge nye Messi. Agere boldos Argentina. Kolo omanda nweri onur.
0: Kabisa kolo onur weri.
1: Kolo onur kabisa. Kiwone saa ishek.
0: Kuna hatake.
1: Kolo kiwone second ishek nkune. Ako yine le kona.
0: Yes.
1: Kona. Nyozi nkupitu kuhuli teni mami.
0: Kora. Ako na hatake. Nipa last minute.
1: Nkupitu kuhuli teni. Kwa last minute zake me penalty.
0: Una hatake.
1: So mambo ineza fanyika hapa.
0: Mambo ineza chamuka.
1: Na ikwe ni mwechiche. Ale ago ike mwechiche kasi tenyo.
0: Ile tako tukanyo kutuk Dominic siyele kwari yake. Yane ago mungul keo. Kwa kwini nina kuna ago namu yane. Akwarin kene kunge tena kwa kimu kele. Oina antionda. Ele oina antionda. Okuwa kena kapesa na kwa nabira wangiti tina kwa lembatite imuwa wanga kapesa.
1: Aki kapesa.
0: Sae kwa lene kure ngapi inmeneba Dominic siyo lopot kipete. Nebot kipete mame ipulata na.
1: Nede ichi mkude nea. Ane sae.
0: Lenge la mustai kaa siit karo ni.
1: Kule ulo
0: kiteo. Asinye ni ilo mawe katarte asinye na pa karo.
1: Kule wasole teta elangata.
0: Ekole.
1: Lesole kukatiwa enye ni poibeto.
0: Kapesa ne wala wasole ako abune gilda. Ako angata. Ileji ana kule kumbagiringa ne.
1: Agiringa.
0: Ana kule kwanda meto.
1: Kule mine wale so saa gere gire buet.
0: Karega nguni agi ni kwanda apcheska. Ut kwanda apcheska ene nguni ye.
1: So net.
0: Kapesa ne. Ui gasi iti nguni ne. Ana ngusise kwanda apcheska ana kule to. Uye toki burune sa unet para kai. Ana ge iten sa unoshe kuri iti ne.
1: Aya, agere free kick man bete na tena kibire kabisa.
0: Yes.
1: Awa ki tuje ndege wote agenge.
0: 1 minute kitio.
1: Messi gorani ten bire free kick ende uten go wale wachezaji chachiga tonge be bogi sit kabisa ge team kia ge tukule tot ko moga ge nguni. Ingieni kwa box. Ingieni kwa box. Messi ni ten gonu. Ge chabage man bete niu.
0: Yes.
1: Ona mara karaka lio le Messi. Ketilji Messi. Messi ana kwenda. Atare!
0: La trapi. Ay, ye.
1: Akaga
0: kwa biti ne last minute ne kora.
1: Kwa chingi kuwekini kabisa timi tina utereba Argentina. Kwa weku kabisa.
0: On gandangiri ngene.
1: Kwa weku mana kabisa. Kona hii.
0: Iyo ni kona.
1: Kona kora kona Lionel Messi. Omwabike chango le Messi mesaya.
0: Kabisa.
1: Mwa ito utkosa reni reu.
0: Ama itakuwa na mnakani.
1: Akoka kita sidaki kwa shek mutu. I get us 5 minutes in you.
0: 5 minutes added.
1: Asuka be to Kobegu, they go shake mutu. Okay, go be leaving one team with not a go. Kona go gain.
0: Kona tena.
1: Kona go gain.
0: I will go re and bake chicken.
1: Medina, we are. No more, my bet. You only go and get it go and bet in the bong when you lenin.
0: Who not again?
1: Get us 5 minutes going and I get us 5 weeks.
0: Who anka get us wigishing mute? Agoje ba ureriye
1: Aki ya mungo Akwa mwane Kwa sa Argentina Taki mwa utkile Kakipe penalty
0: Kabisa
1: Kwa kwa se Spain Taka wako pegemite Kona hii.

Eta egosyo mucho ite suigo tu mangwan wadadi. Gosistin da gorogo. Mache gigir gil ngon gita boda boda. *274#. *274#. *274# ticket number 6. Ticket number six. So daddy. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Ticket number six. Aljinge ticket tungu nbiyo mbiyo. Agwe itake na advantage ot koriya goru yosobi. Eh? Ana na lemi bikia mindililit kapasa choko ngungul wolda abjita nga abu majengo. Eh? Koma mabat kika pika pachendina. Eh? Yoguru fukasi takire bikia siruwa meseche chepara uchewe susi. Aguru mit kasi itima nai. Kole kurgwe ya gulgul da abjita nga abu majengo kapisa. Eh? Kumaro wala olande po yot ko toko sito. Ka toko sito po yo. Hmm? Yeah?